Ana. Kuli ku jama sigidan rana. Yankara sa wahala ta zo, yanka samu fitina ta zo. Kuli ku jama sigidan rana. Yankara sa wahala ta zo, yanka samu fitina ta zo. Aikin birkira in kai, kaga kuɗi ba kake nema. Aikin gona in kai kai, kaga kuɗi ba kake nema. Aikin kafinta in kai, kaga kuɗi ba kake nema. Ginin gidadu in kai, kaga kuɗi ba kake nema. Tukin jirgin sama in kai, kaga kuɗi ba kake nema. Tukin jirgin ruwa in kai, kaga kuɗi ba kake nema. Tukin jirgin ƙasa in kai, kaga kuɗi ba kake nema. Tukin mota ma in kai, kaga kuɗi ba kake nema. Aikin noma duk in kai, kaga kuɗi ba kake nema. Tebur ma in kai, kaga kuɗi ba kake nema. Sukar tsire ma in kai, kaga kuɗi ba kake nema. Kiwon dabbobi in kai, kaga kuɗi ba kake nema. Amma mutuƙar ka same su. Amma mutuƙar ka same su. Gidan hayan can ya huje. Salon silin nan ya balle. Ƙofofin nan ba kuba. Sannan fulo ma ya ɓaci. Daban gida ma ya balle. Motocin can ma ba taya. Fitina kuɗi duk ta jawo. Kano matanka da ƴaƴanka. Ga ƙasar waje duk kun danna.

cha ma be hu ta ba na zo na ma be hu ta ba na zo na ma be hu ta ba mai tafiya be hu ta ba mai sassarfa be hu ta ba mai gudu be hu ta ba yau dai al'amari na kuɗi rana zafi in waƙuna kuɗi guje masu gidan rana in karta wahala ta zo in ta samu fitina ta zo to waɗansu kuɗin in sun sa ya kai su ga hanya kyakkyawa waɗansu kuɗin in sun sa ya kai su ga hanya mummuna waɗansu kuɗin in sun samu su taimaka wa iyayensu su taimaka wa matansu su taimaka wa maƙotansu su taimaka wa aminansu su taimaki al'ummar Allah ka kuɗi nasu yayi kyawu waɗansu kuɗin malam matuƙar in sun samu ba sa taimakawa ummansu bare kun babansu bare kun maƙotansu bare dangi duka baki ɗai balle kun maƙotansu kaga inan in mun duba kuɗi sun kai su cikin rana kuɗi duka masu gidan rana kuɗi kuke masu gidan rana kiwon rago in dai ka yi ka kuɗi fi kake nema kiwon akuya ma in ka yi ka kuɗi fi kake nema kiwon kaji ma in ka yi ka kuɗi fi kake nema saƙar tabarma in ka yi ka kuɗi fi kake nema jidali tallan turmi kai fuskar in shi ka yi ka kuɗi fi kake nema kuɗi guje masu gidan rana in karsa wahala ta zo in ka samu fitina ta zo.